0: Heavenly Father, we thank you for another day. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God as our constant guide. May you grant us wisdom in our decision, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth, respect from one another, and the urgency to serve. May you preserve us from false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another as brothers and sisters. In your mighty name, amen.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: Oh, the misery.
4: Coming up next.
5: Magic morning.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Magic Morning. Magic FM. Magic Morning.
1: Follow me.

ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, 6:02 in the morning.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Longing for a stress-free day? If you want easy listening, cool, laid-back hits, we are your best bet. An array of tunes, from soothing, comforting blend, cross over to the beat of today's pop hits. Plus, a perfect mix of the old and new. We are magic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, a minute after 7 o'clock.
3: The perfect radio station for you.
4: Simply.
3: It's 90.3 Magic.
4: Magic.
5: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinion, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinion. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
6: Quezon Times on Air. Mula pa noon hanggang ngayon. Quezon Times on Air. Hosted by Malu Saleta, Diana Mayaon, and Aurel Cruz. Magbibigay ng mga balansing informasyon mula sa iba't ibang panig na nalalapit ng Quezon.

Yes, magandang umaga, lalong weekend ng Quezon, lungsod ng Lucena, syempre ang siyudad ng Tayabas. Ayan po, sa ngalan po ng aking dalawang partner ni Ms. Diana Miyaon and Mr. Aure Cruz. Ayan, Maluzuleta po ang inyo pong mapapakinggan sa inyo pong mga talapitan dito lamang po sa 90.3 Magic FM, Katambay Mod. Syempre, ganun din po ako po inyo po napapanood through Facebook Live, o kaya tinatawag nating live streaming. Ayan, just follow and share. Ayan, para mas marami pong makakinig at makapanood ng ating programang Quezon Times On Air. At syempre, sa lahat po na nakatutok, pa lamang ay magandang umaga po sa iyo. At maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming programa. Ayan mga kalawigan, ngayon po'y araw ng Sabado. Ayan, May 2, 2026. Ang oras po natin ngayon mga kalawigan ay 7:03 ng umaga. Ang lahat po ba ay nakapagkape na? At syempre sa lahat po na nakatutok pa lamang, ayan, magandang umaga kay Sir. Ay, kay Sir. Huwag ko maka, Sir, ha? Kaya kay John Dave Dumires, good morning. At syempre kay Sir John Bellio, buhat po dyan sa Barangay Gis, lungsod ng Lucena. At syempre, pagbati din po sa inyo pong kapitan, kay Kapitan Maligalig, Jack Maligalig. At syempre, ganun din kay Kagawad Akbar Langilaw, magandang umaga po sa inyo. At syempre, sabi nga ng atin ni Sir John Bellio, tumbas manipis. Okay na man. Kapihi, sarap ng kape, no? Higit lalo kapag barako ang iniinom. At syempre, dito ang aking partner, magandang umaga sa iyo. Ayan. At syempre, kay Consihal Lawrence Liwanag, dyan po sa bahagi ng bayan ng Chaong, Quezon. Ayan, na talaga naman patuloy itong naglilingkod sa kanyang mga kabarangay. Hindi lang sa kanyang mga kabarangay, maging sa buong bayan ng Chaong, siya po ay talagang prosigido sa pagbahatid ng tulong. Ano po, syempre sabi nga niya ay mas maigi na ma'am ang less talk, more on action. At yan ang pinakamaganda naman sa lahat, no? Yung ikaw ay tahimik lang na tumutulong sa ating mga kababayan. Sabi nga ay kahit ano, paman, may punta sa posisyon ka man o wala ka man sa posisyon, kung talagang ang pagtulong ang iyong hangad, ayan ay walang imposible. At ganun din, magandang morning dyan sa ating mga kasumbagers dyan po sa bayan ng Unisan, Quezon, dyan po kay Ma'am Graciela Villaraca Merly. Magandang umaga po sa inyo, bayan ng Unisan, ang Dalampasigan na napunong-puno ng pag-asa. Ayan. At syempre, ganun din, good morning kay Ma'am Cynthia Gino San Pedro, good morning sa'yo. At syempre, ganun din kaya Ma'am Diana Ezekiel, buhat naman po dyan sa bahagi ng Barangay Ibabang Talim, lungsod na Lucena. At syempre, ang pagbati ko din sa aming kapitan dyan, kay Kapitana Mary Ann Embradura Seta, at sa bumubuo po ng Sangguni ang Barangay. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At ganun din ha, dito sa ating bagong kakapitan, dyan po sa bahagi ng bayan ng Unisan pa rin, sa Barangay F. De Sus, ang bagong kakapitan. Kung matutuloy ang BSKE ngayong November. Ayan, ipanalangin natin ha. Mamaya tatalakayin natin ang kauntian niya nga patungkol dyan sa BSKE ha. Okay? Ayan, kaya Kagawa Jason Ranillo, magandang umaga. Siyempre, dyan naman po sa buhat sa bayan po ng Lalawigan ng Laguna, kay Ma'am Carol Goso. Good morning sa iyo. Good morning, Ma'am Hev. Have a nice day. Same to you po. Syempre, ganun din po kay Sir Eran Aponso Ponsaran. Good morning po. At syempre, kay ang sa aking asawa, kay Michael George Dumires. Ayan, at syempre din sa aking munting nakatingin sa akin dito sa studio. Magandang umaga sa iyo, Neng. Hindi ko alam kung anong pangalan mo. Ayan, at sa lahat po ng bagong gising. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Syempre, ang aming pong comment box, ang aking pong comment box, welcome po sa inyo. Maari po kayong mag-comment. Ayan, just drop your comment po sa ating mga comment box. Kung meron po kayong pagbate, meron po kayong nais talakayin, o meron po tayong kailangan batiin. Ayan, kailangan birahin. Bibirahin talaga eh, no? Oo, pag misad kasi, kailangan natin katukin din yung mga hindi rin maintindihan kung ano problema sa buhay eh, no? Ayan mga kalalawigan ha, syempre sa ating mga di natin makakalimutan kahapon po, ayan na ating ipinagdiwang o iginunita ang Labor Day, no? So sa lahat po na manggagawa sa buong mundo, ayan, maligayang Labor's Day.
ang pagbati po. Ayan, ang pagbati po ng programa Quezon Times on Air. Higit lalo po, no? Aking pong talagang particular ho, binabati ko po na talagang sila po ang tunay na mga dakila. Ang ating mga OFW, no? Buha na talagang sila ang nagbibigay ng malaking tulong sa ating bansa, no? So hindi natin alam, sila ay nasa ibang bansa, naghahanap buhay sila. Sabi nga nila, ang kalahating paa nila ay nasa hukay, no? So sila ang tunay na dakila, no? Sila ang mga dakilang Pilipino. At pumapangalawa, syempre, ang ating mga magsasaka, no? So sabi nga nila, talaga nga kung alam nyo lang at nararamdaman lang ng ating pamahalaan ang tunay na ginagawa, no, ng ating magsasaka. Rain or shine, talagang nandyan sila, no? No problema nila kung halimbawa walang tubig ang tubigan, talagang they are find way para magkamero, mabuhay ang kanilang tubigan, no? So they need to wake up early para maging bigas, no? No, tinatawag na tracer, no? Tinitracer nila para lang may makain tayo, no? No, para may maisulid sila. Tingin sila, sabi nga nila, yung kakarampot na kita ay talagang pinagkakasya nila kasi wala naman silang, di sila kasali sa minimum wage. Wala nagpapasahod sa kanila, no? So ang ginagawa lang ata, ang ginagawa lang nila is para namomorsyento kung magkano yung nabentang bigas, no? So parang ganon, no? So ayan, ang aking talagang lubos ang ating pasasalamat sa ating mga magsasaka at syempre sa ating mga mangingisda, no? Ayan, yung ating talagang more on agriculture, sila ang may pinakamahirap na hanap buhay sa larangan, no, ng paghahanap buhay, no. Sabi nga ay sa kanila din nakasalalay ang ating hinahain sa pang-araw-araw sa ating hapagkainan. So ating bigyang pugay, no, ating bigyang pugay pagkilala ang mga ito, ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda. At syempre pumapangatlo ang ating mga construction worker, no. Ang ating mga construction worker ay talaga namang same din ng ating magsasaka, rain or shine, sila ay nandyan para gawin ng kumpunihin ang mga bawat kalsadang sira, no? Yung nagpapagawa ng mga buildings, mga bahay, mga pangmaging personal man, no? Nakabilad din sila sa init. At sometimes, sila pa yung hindi nabibigyan ng pagpapahalaga. So hope, no, we are hoping and we are looking forward na sana naman, no, hindi lang na yung ating mga ilang mga ang tawag sa mga pagdating sa sektor, no, pagdating ng sektoral, sana mabigyan din ng pagkakataon itong mga ating mga construction worker na mabigyan din ng konting tulong mula sa pamahalaan, gobyerno, no. But anyway, ayan na, talaga nga kami sumasaludo sa inyo. Sabi nga nila, hindi beyond, no. So yung ginagawa ninyo na ganang trabaho, napakahirap at napakabigat. Compare, ha, ikukumpara natin, no, kukumpara natin sa iba, no. So sila yung may pinakamahirap talaga. Talaga na mga dapat silang bigyan ng pagkilala sa mga ganang pagkakataon, no. Hindi lang sana tuwing Labor Day sila nabibigyan ng pagkilala, no. Sana naman ay araw-araw i-appreciate natin, no. Everyday i-appreciate natin yung kanilang ginagawa. Ayan, anyway, mga kalalawigan, no, pagbati din sa ating mga tricycle driver, sa ating mga jeepney driver, ayan, sa ating mga taxi driver, maging sa ating mga pedicab driver along Dalahican Road. Ayan, sabi ko nga lagi, panatiliin ninyo ang inyong mga matang nakatingin sa kalsada, hane. Oo, sundin natin yung mga batas trapiko, no? At unahin natin lagi ang kaligtasan ng bawat isa. Kayo bilang driver at higit sa lahat ang inyong mga pasahero. Ayan, mga kalalawigan, ha? Ayan, at syempre, good morning kaya sa aking biyanan. Ayan, walang kakupas-kupas sa kagandahan. Ayan, Inay Mary, good morning. Kayo po ba'y nakapag-almusal na? Gamot ninyo, huwag niyong kalimutang inumin. At syempre, buhat naman po dyan po sa bahagi ng barangay Ibabang Iyam. Good morning sa'yo, Ate Malu Moyo. Ayan, sa Moya family, kay Kuya Ivan. Sa yung dalawang Junakis. Ayan, kay Ate Ale, Ate Ayeka. At syempre, kay Bibi Azumi, good morning. At syempre, ganun din kay Mr. Freddy Soleta. Magandang umaga po sa inyo. Ay, mga kalalawigan, bago natin dakuha ng mga nasyonal at lokal na balita, isang magandang umaga sa ating ina na nalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan, sa inspirasyon at pundasyon ng serbisyong
tunay at natural kay Engineer Ronel Tan, ang ama na sangguniang palalawigan ng Quezon Vice Governor Tort Alcala. Magandang umaga po sa inyo. At ganun din ka sa lahat ng ating mga Bukalas mula sa unang distrito hanggang ika-apat na distrito. Magandang umaga po. And good morning, Michael George Dumiret at kay Kuya Toto. Good morning sa iyo, ha. Ayan mga kalalawiga, dakuhan na natin ang mga ulo ng mga nasyonal na balita. DepEd magbibigay subsidiya sa mahigit 2.4 milyong mag-aaral sa private school para sa taong 2026 to 2027. Inaasahan ng Department of Education or DepEd na aabot sa mahigit 2.4 milyon mag-aaral ang makikinabang sa subsidiya ng pamahalaan para sa pribadong edukasyon sa school year 2026-2027. Sa datos ng ahensya, tinatayang nasa 990,000 mag-aaral sa junior high school ang sasaklawi ng Educational Service Contracting o ESC program, samantala aabot naman sa humigit-kumulang na 1.47 milyong senior high school learners ang makakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Ang mga nasabing programa ay bahagi ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASPE na naglalayong mapagaan ang gastusin ng mag-aaral sa pribadong paaralan na kasabay ng pagbibigay suporta sa mga guro. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalagang matiyak na hindi nahihinto ang pag-aaral ng kabataan dahil lamang sa kakulangan sa panlalapi. Binigyan din niya na dapat maiparating ang tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa ilalim ng pinagtibay na patakaran, bibigyan prioridad ang mga mag-aaral mula sa mga pamilyang may mababang kita, kabilang ang mga mula sa mga lugar na malalayong pook o geographically isolated areas. Kabilang din sa mga reforma ang pagtaas ng teacher salary subsidy mula 18,000 pesos ay ginawang 24,000 pesos para sa mga kwalipikadong guro sa pribadong paaralan. Ipatutupad din ang mga mahigpit na proseso ng pagsusuri at monitoring upang matiyak na mga benepisyaryo yaong mga mag-aaral na nanganganib sa nahuminto sa pag-aaral. Ang mga panuntunang ito ay nakasaad sa DepEd Order No. 11 Series of 2026 na inaasang ipapatupad sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027. Kaso ni Jason sa dadalhin sa korte sa Lunes, piyansa nilinaw ng NBI. Dalawang kaso ang kinakaharap ng dating broadcaster na si Jason sa ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa mga kasong isinampalaban kay Sonsa ang paglabag sa revised Penal Code kaugnay sa pagpapalakalat ng maling impormasyon at ang kasong cyber libel. Nilinaw naman ng NBI na bagamat nakasaad sa warrant of arrest ng non-bailable, kailangan pa itong resolbahin ng korte. Anila, karaniwang tinutukoy sa warrant kung may inirekomendang piyasa at ang katumbas nitong halaga. Sa kasalukuyan, nananatili sa kustudiya ng NBI si Sonsa matapos may patupad ang warrant bandang gabi kung kailan sarado na ang mga hukuman at kasabay ng holiday at weekend. Kung kaya sa Lunes pa siya, inaasahang may iharap sa korte upang bigyan linaw ang usapin sa piyansa at ang susunod na hakbang sa kaso. Samantala, tiniyak ng NBI na maayos ang kalagayan ni Sonsa habang nasa kustudiya. Dagdag pa ng ahensya, agad itong nabigyan ng atensyong medikal kabilang ang paggamit ng wheelchair at pag-asiste ng medical personnel kaugnay ng naiulat nitong kondisyon sa kalusugan. Inaasahang magkakaroon ng malinaw na direksyon ang kaso sa oras na ito ay maiharap sa hukuman. Karagdagang balitang nasyonal, PhilHealth mas pinalaki ang tulong para sa panganganak na mga miyembro.
mas pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang maternity benefits nito bilang bahagi ng layuning ng pamahalaan na mapalakas ang proteksyon sa kalusugan ng mga ina at sanggol sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng PhilHealth na si Dr. Israel Francis A. Pargas, layunin ng pinalawak na benepisyo na matulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng ligtas na pagbubuntis at panganganak kasabay ng paigting ng serbisyong medikal para sa maternal care. Kasunod nito, inanunsyo ng pamahalaan ang bagong antas ng benepisyo na magsisimula sa April 30, 2026. Sa ilalim ng bagong sistema, tataas sa 29,000 ang tulong para sa normal na panganganak, habang aabot naman sa 58,000 hanggang 62,000 pesos ang benepisyo para sa cesarean section, depende sa kondisyon ng pasyente. Sa klawri ng bagong maternity package, ang regular prenatal check-up, mga bakuna, laboratory, examination at mga follow-up consultation matapos manganak upang matiyak ang kalusugan ng ina at sanggol. Otomatiko ring ibabawas sa hospital bill ang benepisyo basta't nakumpleto ng miyembro ang kinakailangang kontribusyon bago ang panganganak. Ayon pa sa PhilHealth, ang hakbang na ito'y bahagi ng patuloy na pagsisikap na gawing mas abot kaya at mas ligtas ang serbisyong pangkalusugan para sa mga pamilyang Pilipino. At karagdagang balita pa rin, pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan ng Mayo. Inaasahan ng pag-asa na may 1 hanggang 2 tropical cyclone ang maaaring pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Mayo. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng ahensya, ang mga posibleng bagyo ay maaring maakaapekto sa bahagi ng Eastern Visayas at magtutuloy patungo Southern Luzon. Gayunman, nilinaw ng pag-asa na nanatiling pabago-bago ang galaw ng mga ito depende sa umiiral na kondisyon at atmosfera. Sa kasalukuyan, wala pang namomonitor ang ahensya na alinmang bagyo o low pressure area sa loob ng o labas ng PAR. Samantala, patuloy na umiiral ang Easterlies o mainit na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na siyang pangunahing nakakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Dahil dito, inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw, lalo na sa hapon at gabi. Pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumubaybay sa mga susunod na abiso, lalo na't posibleng pagbago ng sitwasyon ng panahon anumang oras. At sa mga ulo ng lokal na balita, Unisan LGU pinag-igting ang koordinasyon sa PCSO para sa mas mabilis na serbisyo. Pinagtibay ng pamahalaang bayan ng Unisan ang pakikipag-ugnayan nito sa Philippine Charities Sweepstakes Office or PCSO upang mapabilis ang paghahatid ng tulong para sa mga mamamayan, lalo na sa larangan ng serbisyong medikal at pinansyal. Personal na nagtungo sa tanggapan ng PCSO si Unisan Mayor Omar Veluz upang talakayin ang mga hakbang na magpapadali sa proseso ng pag-a-access sa mga programang assistant ng ahensya para sa mga residente ng bayan. Ayon kay Mayor Veluz, mahalagang matiyak na ang mga tulong ng pamahalaan ay mabilis na naipaparating sa mga mamayan, partikular sa mga oras ng pangangailangang medikal at iba pang agarang sitwasyon. Binigyan din ng alkalde na patuloy ang lokal na pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa mga pambansang ahensya upang mas mapalakas ang paghahatid ng serbisyong publiko at may palapit ito sa komunidad. Layunin ng inisyatiba na mapadali ang proseso ng pagkuha ng tulong at masiguro na mas maraming unisanin ang agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Tiniyak ng pamahalaang bayan ng Unisan na ipagpapatuloy pa ang ganitong koordinasyon bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa mas epesyente at maaasahang serbisyong panlipunan. Karagdagang balitang lokal,
Governor Helen Tan ginawaran bilang outstanding governor sa ALPS-JOPI National Forum. Kinilala ang lalawigan ng Quezon matapos gawaran si Governor Dr. Helen Tan bilang outstanding governor of the Philippines sa kategoryang 1st hanggang 3rd class province Luzon Island sa ginanap na 2026 gawad parangal ng Association of Local Social Welfare and Development Officer of the Philippines Incorporated o ALPS-JOPI. Idinaos ang parangal sa ika-20 na ALPS-JOPI National Social Welfare Development Forum and General Assembly nitong Martes, April 28, 2026 sa KCC Convention Center sa Zamboanga City. Ayon sa mga tagapag-organisa, kinilala si Governor Tan sa kanyang mahalagang programa at inisyatiba sa larangan ng serbisyong panlipunan na layuning mapalakas ang suporta para sa mga sektor na higit na nangangailangan sa lawigan. Na binigyan din na naturang pagkilala ang kanyang mga programa na katuon sa makataong paglilingkod, pagkakaisa at pagpapaigting ng mga serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Na malugod naman tinanggap ng pamahalaang palalawigan na naturang parangal at tinuring itong inspirasyon upang ipagpatuloy ang mas pinalawak at mas eksklusibong serbisyong publiko sa lalawigan ng Quezon. Sa mensahe ng pamahalaan ng lalawigan, ipinaabot nito ang pagbati kay Governor Tan at kinilala siya bilang warang leader na nagdadala ng pag-asa, pagkakaisa at positibong pababago sa nasabing lalawigan. Karagdagang balitang lokal pa rin, triple vehicle crash sa lungsod ng Lucena, tinitingnang pagpalya ng preno ng pickup ang sanhi. Tatlong sasakyan ang nasangkot sa isang vehicular accident sa kahabaan ng Diversion Road, Barangay Kanlurang Mayaw sa lungsod ng Lucena nitong Webes ng hapon, April 30, 2026. Ayon sa ulat ng Lucena City Component Police Station, naganap ang insidente bandang 3:50 ng hapon malapit sa stoplight ng City Hall. Sa paunang investigasyon, lumalabas na posibleng pagpalya ng preno ng isang pickup truck ang sanhi ng aksidente habang binabaybay nito ang gitnang linya patungong Maynila. Dahil dito, bumangga ang pickup truck sa isang jeep na papasok sana sa New City Hall. Sa lakas ng impact, tumama rin ang jeep sa isa pang sasakyan na nakahinto sa may exit ng City Hall. Sugatan ang jeep ni driver at agad isinugod sa Quezon Medical Center para sa agarang lunas. Wala namang naiulat na malubhang pinsala sa iba pang driver na sangkot sa nasabing insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala sa mga sasakyan habang isinasagawa na rin ang amicable settlement sa pagitan ng mga sangkot na panig. Muling paalala ng pulisya sa mga motorista ang kahalagahan ng regular na inspeksyon ng sasakyan, partikular ang braking system upang maiwasan ang kaparehong insidente sa kalsada. $7.5 million daycare at evacuation center itatayo sa Barangay Malabanba Norte, Candelaria, Quezon. Isang mahalagang proyektong pangkaularan ang nakatakdang ipatayo sa Barangay Malabanba Norte sa Candelaria na naglalayong palakasin ang serbisyong panlipunan at kahandaan ng lugar sa mga sakuna. Ang proyekto ay isang dalawang palapag na gusali na nakakahalaga na $7.5 million na magsisilbing daycare center at evacuation center para sa mga residente ng barangay. Isasagawa ang naturang proyekto sa pangangasiwa ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Barangay Captain Bobot Lamoca. Ayon sa mga opisyal, layunin itong na magbigay ng ligtas at maayos sa pasilidad para sa mga bata at magsilbering kanlungan sa panahon ng kalamidad. Suportado rin ang proyekto ni Congressman David J.J. Suarez sa ikalawang distrito ng Quezon. Inaasahan na magdudulot ito ng mas pinatibay na serbisyong publiko sa antas, barangay at higit na kapakipakinabang para sa mga residente. At dyan mga kalawigan, na pinakahuling ulat na nakalap ng programa Quezon Times On Air. Malusoleta po ang inyong naging tagapaghatid ng mga balita sa mga oras na ito. Kaya mga kalawigan, stay tuned. Magbabalik po ang programa Quezon Times On Air makalipas lamang po ng ilang patalastas.

0: programang Quezon Times On Air. Muli po ang pagbati na aming programa na magandang magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ba ay bagong gising na? Bagong gising?
1: Oo.
0: Ang oras po natin ngayon mga kalawigan ay 7:31 po ng umaga. Siyempre, nandito po ang aking nag-iisang partner na walang kakupas-kupas. Ewan ko ba dito? Hindi naman ko. Ang alam ko lang ay tayo ay pandemya sa petrolyo. Hindi ko alam kung bakit naka-face mask pa ito. No, but anyway, ayan, welcome sa'yo. Magandang umaga sa'yo, partner.
1: Ayan, sa ngalan po ni Aurel Cruz, ako po si Diana Miyao nang mapapakinggan niyo po sa mga oras na to. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, magandang, magandang umaga rin po dyan sa public market ng Lungsod ng Lucena. Aba, syempre, partner, ang laki ha, ang laki ng in-improve ng ating Lucena.
0: Oh, yung CR nang ganda, no?
1: Yes, oo, talaga namang... Aling CR?
0: CR ng pabakit.
1: Sobrang ganda. At sana naman po sa mga gumagamit ay pakiayos naman po.
0: Ayun nga yun. Dapat talaga. Sabi nga nila, pag minsan kasi partner, alam mo, nagiging problema din, no? Pag mga ganan. Pinagaganda ng ating pamahalaan.
1: Di
0: ba? Ang isang lugar, tagit lalo nagkakameron sila ng batas. Ewan ko ba, hindi ko rin mawari kung bakit ayaw nilang sumunod. Sabi nga nila, ang disiplina magsisimula sa ating mga sarili. Di ba? Pero still, sabi nga, kung ikaw ay lamog, no? Literal na salita, mga kalawigan, kung ikaw kaway lamog sa sarili mo, malamang yun din ang magiging sistema mo paglabas.
1: Oo, nakakahiya diba? Naman sa mga susunod na gagamit.
0: At sana naman, wag tayong ganun kasi it will reflect our personality.
1: Yun na diba? Nga, kasi sino na nga partner yung lamog, sabi mo nga, retailer na ang salita na natin yan, ano, sila pa yung may magaganang magreklamo.
0: Yan, ang pinakamasakit diba? Pa sa lahat. Uh-oh. Yung sila na yung nagganan, sila pa yung may lakas ng loob na magagalit, no? Anyway, naniniwala naman ako sa positibong pananaw na lahat naman po ng lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ng Quezon, ay ito naman po sila ay nag-iisip ng pamamaraan upang mapaganda, mapaunlad po ang ating mga bayan o ang ating mga syudad.
1: Yes.
0: Diba? Ang ating gagawin lamang po ay tayo ay sumunod. Maliban lang partner, kung merong mali.
1: Oo,
0: diba? Sabi nga nila, mga tuwirang kanan tama.
1: Mm-mm.
0: Pero pag alam mo, ikakatwira mo rin lang naman, ipapasalansan rin lang naman, huwag ka na mga tuwira at nakakahiyalaan.
1: Kasi karamihan naman partner, maridin ang katwiran eh.
0: But anyway,
1: masunod lang yung gusto.
0: Anyway, magandang umaga kay Vlogs ni Lian. Ayan, magandang umaga po from Luis Nantes and family. Ganun din kay Sir Bernard Maaliw. Good morning. At syempre sa nag-iisang mayora ng bayan ng Unisan, Quezon. Ayan, kay Mayora Lila Avelius. Magandang umaga sa inyo po. At syempre sa kay Kapitana Lucy Orfanel Castillo at kay Kapitan Castillo. Diyan naman po pa rin sa bayan po ng Unisan, Quezon. Ayan, kung meron po kayong mga dyan po sa bayan ng Unisan, kung kailangan nyo ng itlog, ayan, napakasariwa ng itlog nito ni Kapitan Castillo. Bumili na kayo sa kanilang itlogan. Ayan, syempre kaya kagawa Jason Ranillo, kay Mama Anbayot, good morning. Ayan, at syempre kaya Kuya Eli. Ayan, kay Kuya Eli Quezon, good morning sa'yo. At syempre, ganun din kay Ate Beng Dumiras Florendo. At ganun din kay Sir Danny Buhat. Ayan, ang coordinator po ng programang amin pong laging inilalapit sa bawat bayan, sa mga bawat barangay. Yan po ang amin pong free eye check-up, free eye screening, free surgery for cataract and pugita. At syempre, ganun din, good morning kay Ma'am Marian Meranya. Bakit naka-face mask si Dayan? Wag itago ang pretty face.
1: May konting ano lang ako ha.
0: May konting diferensya.
1: Medyo inuubo ako ng kaunti.
0: Ayun, oo. Yun naman pala. Kaya pala ayaw naka-face mask.
1: Ayaw kong mahawaan ang aking partner. Alam mo naman.
0: Madami nga pinag-aaral.
1: Oo. Bawal yun. Kailangan. Pag may nararamdaman ka ng kahit konti lang, mag-iingat ka na sa sarili.
0: Oo naman. Lagi naman. Sa panahon ngayon, partner, no?
1: Ingatan mo na sa sarili mo. Syempre, yung... Iba rin.
0: Yung makakahobilo mo, iingatan mo din. Siyempre, good morning kay Kuya Jovan Mancilido Floredo sa Floredo Family. Magandang umaga kay Sir, kay Ma'am Sel Danyes. Good morning and hello po, hello din po. Ayan, kay Kapitana Lucy Arfarel Casillo, magandang umaga po sa inyo. Ayan, partner, opinion?
1: Ayan,
0: sa BSKE,
1: babati muna ako. Ayan,
0: bumati ka muna.
1: Ayan, binabati ko nga pala, siyempre, ang ating mga boss. Partner, ayan si Boss Gemi Formaran. Good morning sa'yo pare. At kay Sir Ian Abuel. Good morning, good morning, good morning po sa inyo. At syempre, binabati ko po ang aking mga kasamahan dyan sa Quezon Science Cafeteria. At syempre, ang aking mga big boss. Si Boss Perdi Digala, si Ma'am Gigi Digala, si Boss Chad Digala, kay Sir Coke, kay Sir Bon. kay Alex, kay Jericho, kay Ian. Ayan, good morning sa inyo. Kay Jeremy, Jasper, kay Kuya Darrell, good morning. Ayan. At syempre, ang kasama ko dyan sa mga dining. Ayan, good morning, Ibon, Ate Jingjing, Ate Jonabel, Sheena. At syempre, happy, happy, happy birthday sa'yo, kay Mean. Ayan. At kay Jansel ha, good morning sa inyo.
0: Ayan, magandang magandang umaga po sa inyo sa lahat po ng abinati na aking partner. Good morning.
1: Siyempre, binabati ko rin na magandang magandang umaga yung mga ano ha, yung mga security guard dyan sa ano, Talipan.
0: Oo. Ay, si partner Aural, di mo nababatiin.
1: Binati ko na siya. Yung mga kasamahan ng aming partner dyan na si Aurel. Cruz. Ayan, good morning po sa inyo. At
0: syempre sa play po yung pinamumunungan ni Sir Val.
1: Yes, oo, na walang kakupas-kupas. Ha? Talagang walang kupas yan si Sir Val. Ano, kala mo hindi nadadagdagan ng
0: edad. Hindi natanda.
1: Oo.
0: Eh, natanda ay edad lang.
1: Oo, nakikita kayo sa kapitolyo, umuli na ng umuli.
0: Walang kapaguran.
1: Oo.
0: But anyway, ayan, mga kalalawigan, yan ang aming pag-uusap, itatalakay yan po natin na talagang viral na viral. Ayoko na nung pagtaas ng petrolyo dahil yan naman na hindi na talaga maaawat. Paulit-ulit na lamang yan pagtaas ng petrolyo niya.
1: But wala dagdagan naman, pa ng dagdagan.
0: Oo, gawin na natin 200. No? If natin tanta doon.
1: Huwag na kayong mahiya. Nahihiya pa kayo eh.
0: Oo, wala rin naman kayong ginagawa sa pagpipigil. Oo, gawin nyo na 200 tapos na.
1: Fix nyo na lang kaya.
0: May fix na lang, diba? Oo. Total, wala rin naman silang ginagawa.
1: Wala din naman magagawa ang ating mga, ano, di ba? Motorista, di ba?
0: Wala. We have no choice. Kung ano man nangyayari sa ating lipunan, wala tayong magagawa. Ang may tanging magagawa lang at kahigit na kailangang gumawa ng action dyan ang nasa taas. Di ba? Pero tayo mga simpleng mamamayan,
1: susunod lang tayo. Wala naman tayo magagawa.
0: Oo, di ba? Oo, katulad ng mga anong 'yan, yung mga tawag dito, yung mga ayuda-ayudang 'yan, 'di ba? Wala tayong magawa pag ang coordinator na pinili ay
1: yung pag ang piniliin yung kanyang mga kamag-anak lang, oo, mga 'di ba? Kamalas-malasan pa ng kamag-anak pag inis pa sa yung coordinator, hindi tayo sasali.
0: Yan, yeah, diba? Correct.
1: Kaya dapat tayo mga magkakamag-anak ay magkakasundo.
0: Oo.
1: Diba? At least pagka mayroon man ng ayuda, lahat kayo mapapalista.
0: Oo.
1: Diba? Ay, hindi kasi ngayon, karamihan ngayon partner, kung hindi naman ako nagkakamali, ultimo magkakamag-anak ay magkakasamahan niya ng loob.
0: Ewan diba naman, syempre.
1: Ay, pag may nabalita ang ayuda, ay, lista mo naman ako dun sa ano, syempre, medyo masama-sama. Ay, wala na, puno na.
0: Oo, diba? Diba? Pero alam sa totoo lang partner, no? Yung mga ganang-ganang ayuda, yan ay pangsamantala lamang. Ang ano ko lang, sana umiisip ng pamalok ang ating national na pamahalaan, no? Ang mga kaya kung sino mga ahensya ang dapat, no? Bigyan ng panghabang buhay na ano, na solusyon para doon sa problema, diba? Kasi yung ayuda, alam mo sa totoo lang, ang mga Pilipino ay prone na sa ayuda. Oo, dapat yung hanap buhay na talagang pangmatagalan, diba? Yung ayuda, ayuda niyan, pang ano lang,

0: kwarto sila. Oh. 'Di ba? Nandun na sila eh. Ang lagi iniisip eh mataas daw ang gasolina. Ang pamasahe, ang pamasahe, ang gasolina oh, kasi pag tumaas ang pamasahe, natural na taas ang tumaas ang gasolina, tataas ang pamasahe, 'di ba? Mm-hmm. So, 'yun malaki daw gastos, pero 'yan naman ay ano na, alam mo, naniniwala ako mga Pilipino pagdating sa mga ganan, nakikiisa sila eh. Oh. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan ni postpone yung BSK 2020.
1: Ako kahit nagtatrabaho sa Manila, pagka alam ko kayo, ano, boboto, uwi at uwi ako.
0: Higit lalo, partner, November 2 yan. 'Di ba? Mm-hmm. Ang ano lagi ng ang Pilipino, family tie. Yes. 'Di ba? Kahit nasa puntod yung ibang ano ha, hindi ko nila lahat. Yung iba bang relihiyon, hindi Kristiyano, 'di ba? Hindi naman nila pinahalagahan ang katwiran nga eh. Patay na yan eh.
1: Oo.
0: Diba? Ano pa titignan mo? Sino pupuntahan mo doon sa cementerio? Yung ano, lapida. Diba? Kumbaga yun yung ano, philosophy.
1: Mm-mm.
0: Philosophy ha? Yun yung philosophy word. Diba? So, tayo, mga Kristiyano, mas madami ang Kristiyano, mas willing silang umuwi.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Tama.
0: Kahit anong taas ng bilihin, kahit anong taas ng gasolina, ng mm-mm, pamasahe, uuwi at uuwi yan. Dahil oo, ano, unang-una, makikita nila ang pamilya nila. Ay, mas matindi pa nga eh. Alam niyo ba, pag November 1, mas umuuwi ang mga kapamilya kesa tuwing Pasko. Doon lang sila kakameron ng reunion.
1: Oo.
0: Diba? So, ako, hindi ako favor na, hindi ako pabor na i-postpone yung November 20. Eh, matagal ng pinalano yan eh. Diba? For sure, may pondo na dyan. Diba? Dapat ang gawin nila, hanapan nila yung ang gawin nila, kasi ang gawin nila, huwag i-postpone, kasi yung pagpa-postpone kasi hindi naman yun ang solusyon eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi yan ang solusyon. Para lang ano, para lang doon sa krisis na dinadanas natin, uh-huh, dapat ang gawin nilang solusyon, hanapan nila ng pondo.
1: Pondo.
0: Kung papaano, or else pagkasyahin ang pondo. Uh-huh. Kailangan ba na lagi nila ang
1: malaki ang pondo?
0: Malaki ang pondo. Uh-huh. Diba? Ibig ko sabihin bagay ano, ibig ko sabihin,
1: iba-iba kasi partner pag malaki.
0: Ayun naman. Iba-iba nga naman pag malaki ang pondo.
1: Oh, syempre, di ba?
0: Yan nga ang naging ano, dapat ialis natin sa isipan ng ating mga kababayan. Na kahit in a small thing, no, pag nagtutulungan tayo, yan ay magiging maganda, magiging resulta.
1: Pag gusto, may paraan.
0: Oo. Huwag na natin isipin yung laki ng kickback natin. Di ba? Ang isipin natin, yung 'di ba? Mm-hmm. Well, katulad na, may batas na ginawa na 2 years na lang ang mga barangay, ang mga barangay official.
1: Dapat yun yung nasusunod.
0: Nasusunod. Oo. Eh, sino ba gumagawa ng batas? 'Di ba? Mga senador, yung mga kongresistang iyan. Mm-hmm. 'Di ba? Tapos may isang senador na gusto gawing October 2027 ang election, eh anak naman ang tinapa, eh gumagawa kayo ng batas tapos babalihin niyo yung batas na ginawa, 'di ba? Oh, tapos naging mga simpleng mamamayan na naggumawa ng lumabag sa batas sa simpleng-simple lang. Oh, nabawa ay tumawid.
1: Oh,
0: kaya naman nagsalita ka ng katotohanan sa social media
1: na hindi niyo nagustuhan.
0: Eh, bakit naman agad may poses naman?
1: Uh-huh.
0: Diba? Kumbaga, paano susundin ng isang simpleng mamamayan ang batas kung kayo mismo na gumagawa ng batas ay pabali-balit, pawiri-wiri ng alam mo yun, yung pasalansan ng batas.
1: Sila mismo ang hindi tumutupad sa
0: diba?
1: Sarili nilang ginawang batas.
0: Kumbaga, sabi nga lagi natin nila, susundin ng isang anak ang isang magulang.
1: Dapat kung ano yung isinabatas ninyo, yun ang susundin.
0: Ay,
1: yun
0: na nga. Diba? Kasi, hindi pati.
1: Kung may kulangan man at may ano, gawa niyo ng solusyon.
0: Yun ang diba? Dapat. Dapat ay gawa ng solusyon, hindi i-postpone. Oh. Diba? Kung baga, ano na nga, meron na nga tayong
1: kung
0: ano
1: wala
0: na.
1: Wala kayong pondo, eh ano?
0: Hanapan.
1: Oh, diba?
0: Hanapan ng ano, diba? Bawasan yung ibang ahensya.
1: Bawasan ang pondo.
0: Oh.
1: Oh, baka naman.
0: ito ang tanong natin na sa ating isang bayan ng Pilipino. Nasaan yung mga sinauli nina sa DPW, sa flood control, anomaly na nina Bryce, ng mga ibang engineer, na sinauli?
1: Oh, nagsauli.
0: Na pera, di ba? Nasaan yun, di ba? Oh, nasaan yung mga pinagbentahan ng mga luxury car, di ba? Siguro malamang, nandyan yan sa DBM, di ba? Hindi natin lang kung nasaan man, no? Kung nasaan man yan. O bakit hindi kumuha doon ng pondo at ilagay dito sa ano, kung kinakailangan ng pondo.
1: Mm-mm.
0: O di ba? Kumbagay, ang solusyon ay hindi ipagpaliban ang ganitong tawag dito pangyayari o ganitong kailangan gawin ng

0: pamahalaan, ano. Kasi syempre, sabi ko nga ay napakahirap din naman na kayo mismo ang gumawa ng batas, tapos kayo rin mismo ang babali sa batas na ginawa ninyo. Di ba? Napaka-unfair.
1: Ang pangit, sa totoo lang, ang dating sa akin na hindi maganda. Kasi alam mo, nakakababa ng ano eh. Isipin mo, binatas nila yan eh.
0: Oo.
1: Pinag-usapan niya, pinagplanuhan nila yan, di ba? Yan ay ano talagang kailangan nakatakda nila, itinakda nila yan na dapat nilang ito pa rin.
0: Saka pati niya yung accountability.
1: Yes.
0: Di ba? Oo. Ibig sabihin na napaka. Saka pati, lagi na lang
1: excited ba? Excited pa naman akong bumoto.
0: At saka pati, ganito na lang ba lagi magiging senaryo natin na pag may krisis, may mangyayari mga halalan, kailangan ipopostpone. Lagi may extension line. Diba? Ganun na lang. Wala na tayong katapusan ng gayon. Ang pangyayari, maliban lamang siro kung talagang katulad ng pandemic, talagang kailangan i-atras o i-postpone yun.
1: Talagang yan eh. Buong ano yan eh.
0: Buong mundo yun eh. Tsaka talagang bawal lumabas. Chris.
1: Ay talagang ano yan eh. Sakit yan na talagang kumakalat eh. Hindi naman kagaya nito nasa gasolina lang mga tumaas eh.
0: At saka pati, diba? At saka pati partner, ang krisis naman, nandyan na yan. Sapul-sapul, nandyan na ang krisis.
1: Matagal lang may krisis. Matagal lang may krisis, hindi lang dinadaing.
0: Ay, kaya nga. Hindi, madami dumadaing, partner.
1: Alam mo yung pag kinurot mo, dadaing lang. Tapos na.
0: Diba?
1: Oo. Ay, magagano na lang, partner. Wala na.
0: Tsaka pati,
1: sumunod ka na lang sa agos.
0: Oo, totoo yun. Totoo yun. Kaya nga sabi natin, ang ayuda lang ba ito yung lumalabas sa mga
1: eleksyon.
0: Sana hindi ganun, ano. Simulan natin, no, yung good governance. But anyway, ngayon naman nakikita naman natin mga ilang pamahalaan dito sa ating lalawigan, maging sa ibang lalawigan, no, ibang rehiyon, no, na talaga naman yung good governance ay talagang ating pinipilit, no. Pinipilit natin na gawin, no, gawin nila, no. So dangan nga lamang, partner, may mga ilan-ilan na oposisyon na talagang ayaw ata nila ng maganda at matinong pamumuno. Pag minsan kasi ang nangyayari kasi sinasalungat pa nila yung magandang nagiging programa, no, or else naman yung pagbubukas yung tiyatawag nilang open forum or bukas sa ating mga kababayan, no, yung transparency, no. So parang ayaw ata nila nung yung iba, ha, hindi ko nila lahat, pero more on na nakikita naman natin yung good governance naman ay nandoon. Oo, sabi nga nila ay utay-utayin natin baguhin ang bansang Pilipinas. No?
1: Utay-utayin. Mm-mm. Kaya nga, inuutay-utayin.
0: Inuutay-utay.
1: tama naman, partner, ang sinabi mo. Inuutay-utayin.
0: Oo, inuutay-utayin na nila na. No?
1: Iwan ba naman, sanay na yata natin sambayan ng Pilipinas sa ganyan, sa sistemang ganyan.
0: Oo, talagang ang
1: lalong lumalala.
0: Hindi gumaganda. Lalo lumalala. Yun ang pinakamabigat eh, yung palala eh, no. Hindi maawatan kung paano magiging sistema. Pero alam mo, sa totoo lang, no, ako yung kung ano yun, ulitin ko, kung ano sana yung batas na nailatag, yun na lang ang sundin, diba? Kung November 2, 2026, yun ang gawin, diba? Sabi nga nila yung ibang kaahensya ay nagagawa ng pamaraan kapag kulang ang pondo, lalo na ito. At saka pati parang pinipigilan. Alam mo, literally, ha, partner, anong nangyayari, parang pinipigilan ang mamamayan, yung boses ng mamamayan. Ito ha, yung boses ng bawat mamamayan, pinipigilan nila dahil sa kapapospondan. Diba? Parang, teka muna, wag muna mag-eleksyon at ganang sistema, no? Pero, sabi nga nila, bigyan natin ng pagkakataon, no? Yung higit na masigit na maglilingkod talaga ng tapat, diba? Di ko rin, di namin din nila lahat
1: dapat.
0: Yung karapat dapat na talagang sa posisyong yon, no? O kumbaga ay halimbawa man ay may ilan nila tayo, partner, na kaibigan dyan, ha?
1: Ano sila, ha? Talagang tumutulong, ginagawa nila yung kanilang trabaho.
0: Ginagawa nila yung trabaho nila.
1: Alam mo, ito si Kapitan Joven Gunday ng Market View.
0: Uy, happy fiesta, ha? Sa Barangay Market
1: po,
0: View.
1: Happy fiesta Joven Gunday. Gustong-gusto niya matuloy ang eleksyon.
0: Oo naman.
1: Gustong-gusto niya matuloy.
0: Oo, para at least naman talaga yan. Ano naman talaga yan ay nasa konstitusyon.
1: Kasi ano, bilang ako'y ano, ako para kasi sa akin, halimbawa ako'y tatakbo, partner, ano. Para sa akin, mas ano ko yung challenge ko sa akin.
0: Oo.
1: Diba? Ano ba yung para sa akin noon? Manalo, matalo ko, okay lang.
0: At saka pati ano, doon mo makikita kung may ginawa ka sa barangay mo.
1: Kung gusto ka talaga ng mga kabarangay mo.
0: Oo, diba? Pero kung halimbawa ay natalo ka.
1: Ay, nagpipilit ka ha. Talo mo kayo ka ng mga kabarangay mo. Ay, yun dapat mag-isip-isip ka na.
0: Oo.
1: Pagkala mong napipilitan, pinipilit mo lang ang sarili mo, ramdam mo naman partner yun eh.
0: Oo.
1: Diba? Oo. Kung ayaw sa iyo, huwag ka nang ano, huwag ka nang lumaban. Diba? Ay, ganun lang yun eh. Pero merong ilan na nalabang gawa ng pundo eh.
0: Ayun ang, lalo ngayon partner ha. Ang liga ng mga barangay sa Pilipinas partner, inaprubahan ni Bongbong, ni President Bongbong Marcos yung talagang binigyan ng pahalaga ng ating nasyonal na pamahalaan ang bawat barangay. Nag-ano sila ng 200,000 pesos. No, yung parang yung half doon ay para sa educational assistance sa ating mga parang scholar, parang ganun, no? Sa mga bawat barangay. At yung one, yung the rest ng 100,000, remaining 100,000, ayun ay para sa mga proyekto nila, mga programa nila, o ano pa mga pwedeng gawin sa ikauulad ng barangay nila, no? Isipin mo, 200,000, di ba? O, madami talagang mga kandidatong kapitan ngayon dyan.
1: Sige mo, may 200 ka na. Kahit pa hindi ka mangampanya ng mga kapitan. Diba? Mapapasali ka lang doon sa listang lalaban pa, diba?
0: Ay, hindi. 200,000 yun ni pondo ng, ano, ng isang barangay. Yung 200,000 na yan, no? So, yun nga, hinati yan kasi mas priority talaga ng national na pamahalaan itong educational assistant. Which is talaga namang ito ay ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napiliin yung talagang walang-wala. No? Yung talagang talagang nagsusumikap sa pag-aaral. No? So, ganun pa man, sabi ko nga ay jackpot. Pag hindi natuloy ang mga ang election ngayon, jackpot ngayon ang mga kapitan, no?
1: Wow, bawasi!
0: Jackpot yung hindi mga marunong maglatag ng mga programa. Yes. Oo, yung hindi mga marurunong.
1: Hindi naman namin nilalahat, ha?
0: Oo, pero talaga naman, jackpot naman ang mga mamamayan, ang mga bamayan ng bawat barangay, mga residente,
1: kung mabibiyayaan sila na talagang sa kanila ilalaan yon ano sa mga proyekto, programa
0: yan. Talagang malaking tulong din naman ito.
1: Sobrang laking tulong yan, lalo na't yung ating mga talagang kulang na kulang sa ano, sa hanap buhay.
0: Yung mabigyan sila ng ano. Ang ano nila, edi syempre, hindi na kasi may nakasink in na sa isip ng mga mamamayan ang nangyayari kasi. O kahit anong sabi nga nila, ang bulok na kamatis pag napasama sa mga magagandang kamatis,
1: bulok,
0: magiging bulok na rin lahat.
1: Ang lakas pati makahawa.
0: Yan, correct. Oo.
1: Isipin mo, ilang oras pa lang, may
0: bulok
1: nahawa
0: na agad. Oo, ganun ta. Kayo, so, sabi ko nga partner, hindi na maiaalis, no, sa ating mga Pilipino na hindi man ikaw kabilang. Maganda ang ginagawa mo sa barangay mo. Kulang na lang. Ito, example ko na lang ha. Ito si Kapitan Jomart. Alcantara ng Barangay Gulang-Gulang. Na, everyday ha. Everyday yan. Nakikita nyo naman sa kanyang live. No? Lagi naka-live yan. Sabado, Linggo, naka-live yan. O habang siya tuwing Sabado at Linggo, talaga yung clean-up drive niya. Talaga nililinis niya yung kanyang barangay. No? At syempre, ganun din na yung lahat ng social services na ibinababa mula lokal, maging sa lokal o maging sa national na pamahalaan, talaga ipinamimigay niya. At yun naman talaga anak, maganda sa lahat. Ano? Yung talagang maraming nakikinabang na mga ating mga kababayan sa programa. No? Hindi naman yung halimbawa na kalahati din eh, kalahati doon, one-fourth doon. Diba? Siya hindi. Talagang hindi ko siya
1: patas.
0: Patas siya. Hindi ko siya pinupurit because na kaibigan natin, no? Ano pa man hindi. Talaga nakikita naman yung progreso ng Barangay Gulang-Gulang, no? Ito nga sa pamumuno ni Kapitan Jomart Alcantara, no? Yung mga senior citizen day niya, diba? Nandyan. Kumbaga yung prioridad niya nakatuon doon.
1: Talagang yung priority niya, talagang inaano niya. Pinupush siya ng maigi.
0: Oo, katulad dito ha, sasampol ko lang dito si Kapitana Mary Ann Embradura ng Barangay Babang Talima. And yan ay Monday to Saturday, Sunday. Yan, talagang madami tayong mga kapitan no dito sa lungsod ng Lucena na ang dedikasyon nila, ang kanilang pagtulong ay hahanggang doon na lang. Kaya nga sabi ko nga partner, hindi naman natin nila lahat, no? May mga ilan-ilan dyan. Dito sa lungsod ng Lucena, sabi nga, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag maghalit. Oo. Dito sa Lucena, may mga ilan-ilan kaming nakikita na pag tinatanong namin, oh, kamusta naman po ang ano ang barangay ninyo? Hay, si Kapitan, gato-gato, di pumapasok. Gato-gato, kukuha ng... Oh, totoo yun. Oo.
1: Ay, meron nga ganun.
0: Oo, kailangan humarap sa barangay sa usapin ng bawal, may reklam. Uh-oh. Kailangan naharap si Kapitan. Eh, wala. Pinaharap ay yung deputy, yung secretary. Ano mapapala ng secretary ngayon? Mm-hmm. Mapag-desisyon ba yun? Di ba? Hindi naman. Oo. Kapag kayo ay itinalaga bilang...
1: Yan ay ginusto ninyo, ay dapat ay kayo naman igampanan ninyo ng maayos. At kasi saka, nagtiwala sa inyo ang inyong mga kabarangay.
0: At saka pati, ano, itinalaga kayo ng inyong mga kabarangay because malaki ang tiwala sa inyo.
1: Oo. Para... Tignan nyo ang tiwala ng inyong mga... Kahit sa isang tao na lang.
0: Oo, para...
1: Oo, malaking bagay yon sa tao.
0: At saka pati, kayo itinalaga dyan, pinagkakatiwalaan kayo ng inyong mga kabarangay dahil sa... ang barangay ninyo ay magiging matahimik, oo, matiwasay, 'di ba?
1: Na italaga kayo diyan eh. Kumbaga, yung tiwala ibinigay na sa inyo. Na syempre kahit papaano, yung tiwala nandiyan na nga. Maano pa nila na mababago pa ng gusto. Magpupursigihin niyo pa. Pero kung kayo naman ay paupo-upo lamang di yan at kayo paano-ano.
0: Ay mabigat nga hindi nga umuupo sa barangay eh.
1: Ay wala pala.
0: Ibang inuupo.
1: Dapat
0: ngang palta
1: na yan.
0: Diba? Oh, ulitin namin na hindi namin nilalahat. Mm-mm. Bato-bato sa langit, ang tamaan.
1: Meron lang kaming ilang-ilang kakilala.
0: Oo, ganun talaga. Sabi nga nila ay ano, kaya nga sabi nga may boses ng mamamayan na yung election ay ituloy natin. Huwag na natin i-postpone. Ang tanong dyan eh, bakit ba kailangan i-postpone? Dahil kulang lang ang pondo.
1: Isipin mo kayo mga kamag-anak, mga taga, ano, na nagtatrabaho sa Pampanga, umuwi pa yan.
0: Di ba, para lang?
1: Oo, para lamang bumoto.
0: Hindi diba? Pati. Sabi ko nga, napaka-good timing ang November 2. Dahil sabi ko nga, ang mga Pilipino, yan kahit anumang mahal ng pamasahe
1: at uuwi yan.
0: Makita lamang ang pamilya, di ba? Ang November 1, November 2, yan ang nagiging family reunion sa totoo lang. Pasinin mo sa mga sementeryo, di ba? Doon sila nagkikita-kita, uy, pinsan, kailan ka pa dumating? Di ba? Ay, dito nung lumakal, wala ako dumating. Ay, hindi ka nagpasabi. Punta ka sa bahay. Hanggang sa lumawak na yung pagpunta sa bahay. Huy, isama natin si Ganari, ha? Di ba?
1: Nakakalungkot lang. Sila nagkikita.
0: Totoo yun.
1: Pero nung, alam mo, nung nabubuhay pa yung kanilang ano,
0: wala. Oo, madalang.
1: Ngayon, nung napaypoknat na ilibing na, tsaka na sila uli nagpapangit.
0: Totoo yun. Basta pag may patay at November 1, diyan sila ang mga Pilipino
1: dyan. Tama ka dyan, partner. Tama ka dyan.
0: Pag may patay, kahit nasaan man lupalop, uuwi.
1: Uuwi. Kahit nasa ibang bansa pa yan, napipilitan niya umuwi.
0: Umuwi, di ba? Kasi nga, napanggagawin eh. Huling.
1: Pupuspon pa nga yung ano eh. Halimbawa, ililibing bukas.
0: Mapupuspon pa kasi may naantay. Di ba? Eh, kumbaga, nangyayari nga eh. Ano eh, ang nangyayari pa nga dyan eh. Kung kailang patay na, saka pa nag-i-sketch. Samantala nung buhay pat nakakakain pa.
1: Walang pakailangan.
0: Walang pakailangan. Totoo yun. Di ba? Di ba, nung buhay pa, sabi nung ano, ay anak, ako naman ay bilhan mo ng mansan, ng okay, pasyal mo man ako, dalhin mo man ako dyan sa San Lupalop o sa Pampanga o sa Man Lupalop ng lugar. Ay nako nanay, ako'y busy, di kayo makakagata. Ay, nung nawala, ay Diyos ko po, Panginoon kong Diyos. Ay siya ang nagkadapilit-pilit umuwi. Ay anong sabi, ay sana pala nadala kita dito. Ay Diyos ko, wala.
1: Muli na nagsisi.
0: Kaya ngayon ang naalala natin, ang mga Pilipino, yan ay very, laging tayo ay ano. Kaya yung nangyayari partner dyan sa BSKE, postponed. Kaya yan ang ugali ng mga Pilipino. No?
1: Pero ako, alam mo, magandang timing na yun.
0: Maganda talaga.
1: Okay na yun.
0: Oo, kaya nga sabi ko ka partner, yung ano, yan ay Kahit yung crisis na yun, nandiyan na yan.
1: Oo, matagal na hong may crisis. Huwag niyo na hong anuhin. At yan ay matagal na at alam na huyan ng mga Pilipino.
0: Hindi, hindi lahat ng mga... Ang higit na natatamaan partner dyan sa mga yung, nakakaramdam ng crisis sa sinasabi niya, alam mo kung sino? Mm. Ang mga maliliit na mamamayan.
1: Yes, may sila. Hirap. Ako eh, apektado ako eh.
0: Oo, ganun talaga pag magatong katulad natin tayo mga dukha.
1: Oo, sa totoo lang. Hindi ka naman pwedeng dumaing ng dumaing. At nakakaumay lang dumaing ng dumaing.
0: Ay, wala rin naman magagawa kahit
1: dumaing. Sumabay ka na lang sa agos. Kung wala ano ka, lang nakakain, yun lang.
0: Wala diba? Ka naman magagawa eh. Mm-mm. Diba? O tinan mo, isipin
1: pag
0: mo.
1: Pag wala ka pa masahe, maglakad ka na lang.
0: Ano, diba yung iba na?